Minit som honggin ciangin tadau program hun se khat na ki pandinga tua huna hallelujah choir de pat patnala bana mutual fund to kisai main phaulang nam dia fm zal khat point li megahertz ki patong ki puang hia akashwani churachan pura patahi dak sagi leki mongin ciangin infala pan lakson manipuri pawin thuthang ngai hidinga dak sagi le minute somli hongin changin jing sang kithuzak tu ana hunsia pete kampawin nembiang moi guitia pan ngai di nga yai pen francis songaten akai khomte dak sagi le minute som nga hongin changin siam na talen la na hun hunsia ningwang lian le suan lian ki holim na station adinga ki kha khyang masak pe na ahi ningwang lian na hi le kam builder nei tu ahi dagya thongkin changin delhi apan lakson te ki pandinga ama sa pe nin hindi paun thu thang ngai de dagya le min som le ain english paun thu thang ngai hi dinga dagya le kimin shilong apan lakson mal swabial thu thang ngai ai de FM Zalekhat Point Li Megahertz ki patong ki puang khia Akashwani Churachanpur station patahi dagyal minute som li hongin changin tangam ging kilom te hunsa simte kampawin kim ngai ching le lom te pan pu pa la ngai hidinga tua ba na TV to kisain leng holak na omding he dagyal minute som ngale ngangin changin tumlam gam te la hunsa Lionel Richie apan latwale ngai hidinga RBI ti apan phawlak na song ngai hidi ta kwal miniso mongin chiang in hindi pawin film hindi pawa film late ngai hidinga zap we met chi film apan ngai hidi ta kwal miniso din manipuri lem chin late ke sam thong thoi bia pan ngai hiding ta kwal ki mongin chiang in vivid bharatin zuingal dinga tua pen jing sang tak som tan ngai hidinga program dang ki bela pom keile tu ni hun se khatna tak som in kha ka hide da gug le minit nga hongin tak ja kin dele pan lak son english pawin thu thang na ngai de

0: Da gok le minit som le nga hongkin to kitonin. Dam thei na hun se pai te kam pau me na ngai non ding wa h gin khen thang apan chi le aman phat dan chi thupi zangin thugen to me na ngai de
1: dunia hi thugen de chi to ke sai chi zan na le a poimo na tom tom te he chi hi chi zo mi te ding na poimo ma ma a hi a chiom lo salim lo chi izo mi te a pauna kizang tang pi a he chi peng tale bangin akel sang non ta dia chin lai seng thowa chi al a hi chi imuthe a he aninia me lim chi tak to ahong kilui hia a himale to a me pen a al ke moga huchin pa hin khatte he na le thang pai na ahong himai ma a hundanga bel to a me pen a al heng wal jejenin kisel na le kimo sangna atuna nupi sel kha ngial te bangin ho tom chika so hilo a hi mo ba hi chi alwa ta hia achiwa a alzo lo chang in la tampi so la ka kisa a ba alwa hia chin akidik sakte te se ko hi a hi le chi alzo mi khen khadin ipoimo hi chi akimua midangin al sazo ke le leng e chi ali sakdan akibangke a chi to aim hing te kya in ne ki halloween gan hing te lo hing te tan phain leng apoimo hi tua igen chi to tui pi te a ki pana kila khia ana hi mai ma hi tui pi tui swa gya tui te a ala huai tui te lain ahon swang kangwa a tui te a hu a hong leng mang changina a towa chi an om den hi hu chi banga hi manin e loi sing tang pa ding in bai lam chiga nei zo wal hi lo hi huai jagin singtang dona kipanina vai

Akas Panijo Chanpur FM Zarehat Poinli Megahar Chapanong Kipuang Hia Ahi Tuni May ni som ni lekat sang ni le som ni leguk zing lamda gule minit som tim aging to kitonin Paiti program ngay kitu te teng teng na vekun zing pa Tu zing iun siya Thang zanem le alom tia pan patian pat na la ngay na ni ding ihi Tu ina ila la ngay di pen inga ngay ngal dinga Ilama sa pending ina hinlaw na gam chila ina ngay ding

waisu na ding a hun khat na hong anita waitu ka ei hun a hin lal lu puin pathin in pak na la sakhai engai tha ding ani in pak na la am sa taka engai tha ding kasha na tak isu ti la loma in fi mate in apho lal lu puin asak mai tha ngai ti

0: chỉ bằng cái nào ra ai khá ác định mãi ha.
1: Ê, hi, hi tôi kia xin ạ. Ý sáng nay lễ sôm lễ gục cặp tin ạ. Ý tu cùng cùng sôm nãy hi á. Làm cả cái này practice à. Ý project à mal mal cái chiêm tiết chết kia nà. Ý giờ thùng lễ giải cái calvel. À nếu pin cặp tin ạ. Ý mi malin lễ. Ý sắp tông project tiết tân nà cái này khởi khát à hi.
0: Ồ, ai hi lễ chú. Tắm pi băng năng khụt xóa cái nón ta chỉ nà hi à. Ê, con kia bả pi mà mãi. Ê, ai hi lễ. Abana idon na bana dingina in kibol lekte a kibol ma a bol didan alim gel ichi kha kana jak danina nanewa pat nanalung lu na ma hia ai kele asiam sa him hia natalen him hia ai kele zilna nei nahi ya banga hai to kisai nan hil chiang te diam.
1: Ye to kisai na kaniu pak kaniwa patina e construction himim kana lunglu ta e garilem ki mol thei ka hilaya patina e leibang ekele dam tebang nalaguam dalina kana ki kana ki mol saka construction lam himim kana tuya uchina class 9 ka hina e lunglu na ka lunglu na ngwanga e 10 ina engineering ekele architecture jil lunglu na kania e class 12 zoina I tua te kana bol te ina I thang pe mama hidin kaging ta I aban zilina architecture vazilina college in Delhi SPA School of Planning and Architecture Delhi aka vazila huchia I 2016 azowa vai pat in practice to kahi
0: ole ti pa vai mama e I kana jagda ni na I tua no na na om na pen bangule I nang class tien na zo a e na zil na bang ma na ni ma e a gu ge li chi dia ma alim di nang ana ge la hi a chi khong bang kana za hi kha adik ma hi a
1: hi adik a hi a class 10 zo class 12 ka hi lai hin ka thia e in bol di ki sakina a hoi be lai ki a to pen a budget tan ma ma a ka bol wa hi a e mol ta kina e computer a software ken khat thei bang bang zangina kana bol a huai ma in le kazil nang pan pi pen ma ahi experience nei sa feel work nei sa a e feel experience nei sa vazil kai jakina hia in kha ka college kaina aleng first year banga e na sa takina e ong pan pi hi
0: ole aki pa wai ma ma e e abana e pai sung non ngal dinga nalung lu na wa ka architect bang anazil be zoma na hi a igam le na mading na go man phatak nahi kachia kensu huchilo hile aising tangpa theina to calculation chidiama proof om hit lowa in lam mok echi bang ahun so ta dinga siat na hon tun tu bang hi thei mok ahi na nang ngai danin hoi taka theina nei te to kitho a in lam le aising tangpa theina in lam akibal lo na sauloin non gen chang thei dia
1: ole e kipa we I hetu ki sai kha poimo mama a hingeya I mol takai ngai to na ke indivile ko dan dan kalam ki dia chi ngai dan nei the hiya himale I jinling ta e meikang patau hui pi vo pi thok chang in kha e vo ki boy ki in kimin keng boy theya huchima bangina I mimala hilowina public building school damdo in biakin tebang e ma in du thu e asiam te dong lowa yu dan dana ibolin kha thang bang hi theya hi inbol dan kha pilwang ma ma nga ya hi ya e khopi changkang te na building bylaw anewa dan lowa inlam kha phal hel lowa hiwa elam aleng e mabana hoite khong ongom to hi lamena hi le e tua sanga felzo e mon hoizo le etlom zo a in e khopi wa ongom ding e lungul hoi ma ma hi
0: okay okay ai le abana ipai suk non ngal dinga architect ichi le engineer ichi ti akibal lo na saulon non hil chiang on hil chiang ve mo akachi na in nidanga architect kichi ithei mai pekin engineer de khong bang in le planning ana bol success ku hin kathia yai to kisai non gen chiang thei dam
1: no I architect ichi

Akash Banijo Chanpur FM Zalekhat Pointli Megahertz Japanong ki pawanghia pai te program ai ngai khetu te teng teng chibai tuni meini somni lekhat sangni le somni leguk ni talam dang ale meini somthum agin to kitonin program hon ai tu jani hunsia ngai khol chingle lom te apan la twal le ngai hyang nai nei ding bana LB sona apanen peace and unity chi thupi pansana thugen na le ngai heding hi tuina ngai khol chingle lom tia panin la twal le ngai hyang na ini masadinga ilama sa pending ina hon dem lo chi la ina ngai ding

hi hi akaswani churchanpur fm megahertz zale pakhat point palian thoka huin su mar program ani ngai thatu ha in reng in zanting tha thaphur ni som ni pakhat zanting daruk andita voiza voisuna dinga ai hun ni na hong anita voizanting ai huna hin zaitu kongin hlatu leng asak hai ngai thangai ta tuya in thoka nat nashi thei hai na san le anveng dan ding doctor laldom sang rang chal athushil engai thak bok ding ani latu leng a masataka engai thak ding hi chanto khunurot zaitu kongina sak ngai ti

0: ei tui mang ei fak le dona in thoka na na ri um the hai a um na san le an veng dan hai doctor lal dum sang rang chal a thril ngai thla ngai te
1: waterborne disease 80 takhi e mana ti amasan ei ri seng nu ma waterborne disease 80 hi na na rik tui thing lim lo manga in thoka in kai song an no le tui thing lim lo don in sil tui thing lim lowa fakding so pa in thoka nanarik in kai song ani waterborne disease leya nanarik kai ei chengnaram india ngeya khom mihrim antam te em ema kumtin deutho hin mihrim makte dui somthum pasari point pasari velin an kai anga hisap ania chun naute makte dui pakhat point panga velin tui thing lim lo don mangleya nunna chan anum pha bok ani tui thing lim lo don an no le tui thing lim lo mangleya nat na rik ei kai na san hai tam tak sin khom asan then khat hangril lang kati pakhat na tui thing lim supply to a no le an no le lak na ding mu mal lo le apani na nala vong thalo an no le ina in thok tui bal pe na ding amu mal tok lo apathum na mun nok bal hai vadunga de hon mei mei apali na harsat na pasit na leidam apanga na sarkar pa mala that tok no le aparuk na siklesa inthlak danglam leidama entirnan tuilet leya na na ri chidang dang hungsu khai le thil dang dang chun waterborne disease hi na na rik izir pain na na chidang dangin a thaya chung hai la ya then khat hangtar langai ti apakhat na bacteria rik leya na na in kai hai chung hai chu typhoid cholera dysentery botulism tui

Akaswani chuchang pur nila ni dan guble kiat hin takilhanin. Tado program ki pantay tu nila ipat na sunwahi. Ricky Singsona ko na lungle lain hay tiyo. Employment Assurance Scheme tu a lili tu sa isong ingay tiyo hay tuin. Masapena dingin. Ricky Singsonin omel hoy tiya asa ngayon hitin.

In ahin sim ho hi state le union territory a hop ken ahin zule hichi scheme hi ahung ki gun do apat 4.29 crores wakar tabang in aphat chum pi win ahi thu hung ki sei sa anangai sa zo sin ana phat chum pi chi ding in kadai sa ana sang pen kahin pi kakipa e

Akas vani chuchan pun. Zingzing ka nidan sag gila minit som. Ting zefa kaya kuna lung len lai ngay diwa hi. Nila nidan sag yong lin ding tatapil. Honi ni pa nuchan hina kitsay tay. Muntina tato program ngay zo si mampaa.

0: tuina bana tungin nursery nei tu pilal byak lian ta holim na ingai heding holim pi tu ngai byak lun ingai dingu
1: akaswani churchanpur ngai hetu te navekun chibai kumbang za hiam paita a tungin nursery singno le pak chi tuam tuam khoina anapan tu le anei tu unau pa byak lian ta holim khom leng ichi a hi akaswani churchanpur apan amasapenin chibai a
2: chibai
1: holim khom theidia hun hoinan pyak jakin ki pa thu kon ge na hi a amasapenin ngai hetu tien achyang zua hon theina dingun nang le nang naom namun le na hi na nong ki pulak dian
2: o ki kamin to na hi le pi lalbyak le na hi a hebron venga pi tungin rota tulelin ka khosawa razile ta li kaneiwa hoi bana kapa to icha kho salal ka hiyo
1: o ki pa awai tu na bana i hai bangchik kuma nursery en hon pathia ka non gen thei diam
2: nursery hi le nikum 2024 july kha ki pan full time ka na se pa hiya hoi mai na 2020 june khai na venga bialupa lan sakina part time ina kana sema in full time ina wailai na home base ina online tung tonin kana sema uchina kana panto nil ne lohi
1: oh patna tak tak chile kum sangile somni le lia chu honkhyang na tak tak nei ma
2: ka full time

0: ka resign na he lampang mitsuan protein nai china pathian hu na lamenina china pathian muang komina kanapan khiau zulai kha apkipan
1: o atili hai tungin nursery chi imin na ko ya mo na nursery min dingina again ne na ko hi ahi kele hai to ki sai hil non hil theidam
0: e tungin ahi le kapu ahia kapa pa mo e kapun kha lungsim lian pi tak gelina hai to ka om nau e tungin road pen kha aman sang kha jakwa som li le guk kumina achiang phutna chiang chiang ama ga ma hiya uchina kapa na kem bitina tua ka om nau leitang ei mitia di lian ke ma le ko adin lian hun tok ma ma kapa na kem bita uchina kapu tribute isi hiam ama thei gi ge na dina arod min na ki tam kya hun ka dei khop ke wa uchina e kapu min tamina tun tun gin nursery kana chi o hi
1: o e na pu min nei min nei taka nursery min na koi chi nai suma
0: he
1: o achi le hai nursery a bang bang khong na koi tang pi
0: a tu lai tak kha rainy season hi zia ke na thei tu hun sing no tu hun wa hai chi tu hun chi khong a hi zia ke na tu lai tak ke na he a thei lam pang le hai chi lam pang ka wang bolwa yai mai na e winter lamina kha seasonal flowers chi hong chik mai hi ngei lo kizil tom to vekina chin phut thei dan dan phuina kana pan to
1: o yai na nursery na chi in e to na gen atuam tuam chi le sing no hai chi tuam tuam le pa khong le koi khom vek chi dan mo
0: hi
1: o chi le hai sing no le pa no a khoi to ki sai ma nang lung lu ja ka na pat hia hia hi ke le nang hon to son tu om ja ka non pat hia hia yai to ki sai nan hil lian
0: yai chet kha hi ka gen u te la ka khat a hia tu la ya hi private i chi hia ma online tung to ni chi hia ma a sem toi lai ken khat tia dia mo challenging i chi hia ma ka na gen ut gi ge te khat la ka khat a hia ke le ka na sem te ya kum tam tak kum som lenga wal bang kana sema yai kha i hat sunga ki sem thein jin i chi yama i ha non lo chianga hi ke le mun dang khong awa ki om in jin in lam bang ki lungul chi bang om in jin wai kha in lam bang hi ke le den cha downsizing chi khong om le bang a nek jong di wai kya le tham lon tu lai na kha ai tam lo ta mo ai kha job kha tam pi kha e hong lua ta wai jaga downsizing chi khong bang le kisa je uje ta hi na to ki to na kha ken kha istidan kana ngai to gi ge te la kha khat ana hi ya u chi na ko le ni dang ina ya ya mang chi dia lam ka ka hon om ki non mau na khopia sot pi kana om wa private kana se mo u chi na e ne wa ki pan mai na wan hai khong bang bang yam thei khong ana ki nei hi ven wai khong ki khoi to hi ven wai ba na igamin le poimo hi ven mual te tang te chiang ina e singkung khong bang le tom ma ma mo chi sia kin hai lam pan pan sin le hang bang chi dio chi na e 2020 e jun kha vel hin ka theya bialu papa e hong sakin ai cha na pan to nil nel ka hiu
1: o e tu na dang kon tot nop dang hi le na nursery muna da kal bang za khong hun na jang zel
0: yai za kazang chet chi ka gen thei chet ke ya azia ka hi le e ka loi nun le sem na ne ya mo mun dang a fa se mina kwan khe zela uchina uchina khomui tan ya poi mo dan dung zui na ka se ma e wai hi ke le loi nu bang evening bang a hi zen zen le zing kal bai de wina ka ki pan
1: o achi le hi na nursery na bor mo na in kwan te ahon support om ya hi ke le nang hon pan pi ding mun dang an la khong om ya
0: e hong a support on piak thei dan dan hon pia wa kapan le hon support ma ma a ama kha in ki min kyang ha siang tu na panga wai lo kata pa pa u pa pe ni na tui piak lam ahon pan pi ma ma a u chi lo dia dang te a hi le new lai wa hong pan pi thei chat nai ke wa ka loi nun le moral support hong piak

0: ya ki panong lang ma ma in chin hi ka gen sa ma bangina thanwam pewina mo hi na pewa ya se se chi khang hi na pewa ku kal takina sem le hang hi mi ki tam ta in chin khat de lo khat de mo ong hi ta in chin hoi zia kina pathian muang ina hi kal swan pew le hang hi alam pi pi hongom di hi ka ki pa ke hi chi bang hi ko nursery neu chik himaleong na hon ngai thu pi sakwa mo na hon de sang na te zia kuna ye hi chi bang hun hoi tak na hon piak zia kuna ki pak ma mau hi
1: ole a chi le iki holim na hiai tanin hun sak kon ni ole nang le na hun man patak non piak zia kin ko le ki pak ma ma ka hi wo toy na ngai khia ko u nau pa pi lal biak lian hebron veng niulam ka khosa tungin nursery nei tu a hi sing no hai sino le pak no le nam tian chik lai pe win ama kya nga le thei ding hi ma ba nan hong lo ching to zel kon de sa khui a
0: ole
1: interview bol tu ngai biak lun
2: miss call khat bek chila lun min thang le lom te apan ingai non ding

0: tak nak kaki kerja dengan tu. Self help group aku tinggal di ejen kawan hin. Group member lo tu gentian lang hak asal yang le. Well lo pat ding group sum tu. Polang alo not loading atho jong pi loading kiti member lo chu lon pi loading member sunga bo wa chu sum ki ve den ding ti ho he ka chi pi dan he ge he na lang pi chu
1: surfer group a ke he dan ho jong salpa in a hin sei ta in a hi le thu do ani na ding in sir surfer group tam zo a chi so ji pun a thi pe jin a hi le nang ho sim hi chi so di nam
0: he ji thu do pai mo ta hin tenang kana kato tila chen safe group hi hichi department ang kan to masanga jong chu experience ngo atom to khatna kana tongen he jang chu ki he hin safe group kum khat hing loi kum ni hing loi kum thum hing loi kum nga hing jong hi umbe se lo hin ega ma wa he ya jo thiji a project kharang ke phal ke sim ki ja ami chila ke bang ain la apan na a group minute daham a scheme ki ba jo ya jo ta chu um ho he a hoi pon ale kon training kan bolna ep bola chu safe ko mai anathi ji ham ti holo anga jen ale ept bol le han a thiloding hetam ti chu study ke ma level ang study kan bolna wa kam do a ka training bolna wa safe ko ma kahil na ji chu safe chin ho siu te example ama se pena thine jalam kai ki su lo ji lam kai khat chun jing le anang phal he ang le lam kai din nen hina pa chu ain tu mun be si ain tu sot be se phal le nan tho na khat I sa lo na khat serious lo na khat humum nom jin ai lo le ki hi sa na khat humum nom jin he ji chun chelanga group member sunga chun kilung to lo na adang nang an pu ro the ya chu leadership issue ya chu se hrutam pi na thi ji aji chu amona system ne chu election hi ya election a chu mi tet te jang ti the lo akai sunga chu ato to de hing ya chi chi cha boi na khane ani na chun athi na ji hi anibet kina he ale lam ga ki khel pha le a secretary ti de ha no ki khel pha le lekha ji chu hung ki khel ki pha le mi si chu le lekha ji thelo he lekha ji thelo ya chu ong ki khel ki pha le aji thim be shel nu chong ji ti de ho ong ki pha le chen apoi na tam ta amin ya chu consistency ti pa he khani ji jing pa hi ta lo ji chun lekha bu chong cha bai pha le gin mo lo dyong khong gi gi mo the kyal khi lo na the ang hung gi gi he khial the ai chu le kha bu ji a ge shu ta lo ye chen hi ji yong hi problem lin ta kha ni kam mo an chele a thum na ka mo ki chu hi le hi ji concept seeding ti pa e pi bola se ru mi ki sim ham ti hi pha ta hi objective pa a do ile tu pa hi a he chen lo wa a sim ji u hin sang som nga mun ding ham sang som thum mun ding ham gor me na thil khat gam mon ding mai mai ya ana tu ma sim ji hen hi ji cho mu phan le ala amu ge ba ba phan le ki mu ta lo ding tiang loi amu amu wa hon jong a ki mu ta adang mu be ding mu ta lo tiang loi hi cho ji hin se ru tam bi hi thi in aman le government na chu a ki thu pi na amu wa wa chu thing lo angai cha be pha le government le pital lo amon la thil sum nang la de ding hetalo hi ti ho ja hi se ru thi ji hin hi cho cho kan he thim phe no ma chu ke ho ka bola hi hing 100% to athipon de jukit the po ain la masang manga pul jang jung jeng scheme athial thining ti chum loading he aji chu to ka sei ho lam kai jong chilo thu thu he po I mean ji le thelo nu jong ms rlm nu ya lam kai the hi a khopia soe na mal ke sa hi ti ha kan bol wa aji chu ani ke sa tum na ke among hi ti na chu ma mi khan gya le se nga chu lam kai dale da he le thano myong le kum ni ka ba ka pan sa lo number 1 number 2 chu lekha bu ji yong hi book ki par ka ti wa lam ka hon ji ta lo book ki par nu chu thi mo mo nu chun yam ta lekha bu chu a group sunga chu lekha bu ji the lo omang le achanu ham acha pa ham bu member lo khat da kan bol wa le ka bu chu ka shu lo wale the lo ya chu amwa ki ka khet hil na pa ham ki gin mo the na pa ham to hung be tan he jong chu problem nin a hin athum na jung ke hon kam mo sa chu se rup ki ti hi ei dom jibin sari ti kumya ka chire hum kumha ka ka bol hum kumni ka bol hum ati ke hon ka don mo chu na in chen anup ma se rup ka ngai che ta point ti pal na nga ding a hi je chu kum thum ma na thun de ham kum nyan lhun dham kum ngan lhun kum som lo aje chu ipola ke sem ham me vai cha hor nga ke sem he me vai cha khat tun o ka din mun cho hoi tai he ji group ma ka yang ngai ta poe ka din mun cho a ta la nga adi he jing he ja chu objective pa chu vai cha hin khuwa pa na ga zon ring hin he ji jo gal chu kum thu ma na joda kum sa gyan na joda kum so ma na joda kum som ni na joda na jo kum kum le chun ki chai de he jing ta ka don bu ji he ji ke ho a hi mo thi pon te ka din je chong chong che hin a man le egamo wa se group ana china tam do chu ise bangin government akipa na ki thupina chu neo khat amu pao chu aman mu be te dem lo ale ahum poimo chu bengto

0: na om la tam khop phuak ta nei mane na e minama dinga swan wai swan thamma ma ne hi chi kha ngai hetu te the ding na thakena kon gen a ai le hetu pa society pai da ne chiang ina twilight te tu chiang ina technology to kham khia hi wa hin khwa hi ki dang ma ma ta twilight le lel te namu dan lamka twilight te saulo non gen theidia meutupa
1: tu lela twilight te tokisai akei modan ile denai gen bangina ikutai thil toi te ma ma banglenak pitak hang to eun laya waidan te omloin chin tulaya ten kha waidan te khong neu chakana sangkhial deu izuwam chi khoka tamzo bang ti modan ai waicha thilchin zule kham thei to kisai bangale kaina ek veng veng le nule pa na thei khiak nai lo ai ke le in veng aloma wal in aveng sungmi tel a thei khiak nai lo aguka anaki pan pan bang ni tamatam ai ke le ana saltang khinin aguka anule patang la gen ngamlo kicha ama mi mal han nai cha ana struggle la swakta zo ta taklo chidan de ku chidan de mi tampi omhin ka theya il le thil kha et dan ni omin chin ahoi lo lam yel le o en new bazar bulam la khong iwe le la lunga lo khamwai mai il le abia kil lam khong yena changa la twa lai un kho pom zel in chin ai pian kha twa lai te ong pil wangwel la ama koi pena hin hu azang tam zo wa chi lam panga ong kel le azia ka itwailai hun pian kha izat khep changa imaban saupi oni khain chin hoijaka tu a present un kha a future gi na hi chinga hoijaka tu a present pian kha on ngai serious ma ma le salam hina khalami ta le mo wai pian kha i de sa kwai kasa wai dina thuka ka bolot ve
0: ki pa wai a hi le hu tu pa dena again nung ki zwal le ham la pathian la pho to ki sai hi na talen nani wa pat na pat to hia ai kele na pian thang nu na pathia ya hi saulo non gen thidam
1: ei to ki sai gen na da kha un paisa gen se ngai din chin again hu thoi en choi ke na a ile le pathian min thu pin din kon gen dia kham thei zu le sa kham thei to ki sai kha kum som wal kanak ti bual kha pathian he pina to kum som le thum wal bang ngol to ta wa ya kham zu le sa kham thei to kanak ki bual sunga kha rep center ko ve anal hu thai nga ai chen system e khong yana uta sok ta zoma malwa omin asom veina di pian kha waya infala sajiwa zela volut sukha in waya kha akwayam vom waya kha kwako vom changa kha akha bangza na yam kata kha kanwai cha ta kanau pa pian ana sin wai thu konsak changa kha bangchi dei dia ma un paisa kapano na si sanin chin wai cha ka u upapenil la si san pasala ma un si sanin chin wai tin kha kalu simon khoi khai lo hu cha ken kai na kwa kangai ngia jang to ile wai alam alam dang kha tom kanau penong si changa kha kalung sim kon khoi khak dan to min chin pani taksu zanak leka himaya zir sunga icha kongkingai to changa kha atomlamin kongien dinga waya kangai to nai chidia ma ka khalam mi ki ewak saka ngobin chin waya cross as jesus ina kalung simang kila cross as jesus ina kalung simang kila changa kha waya kingai setaka kami tui po pen kha kipa na mi tui non suin waini ta ka kha kala phoma sakien pen calvary na omlo hile ke chi calvary la waini ta ka ka gel ahia wai ka gel zo a kha kala gel ni na kha su le lo din su le non lo din chi wai ta gel kha zir sunga ka gel ahia kucha wai zo solo wa zela ki pata poting icha illamangom to saptuam pangbiel khongai changom to ni chake lekem ke sek to uchi kom koma lungsima la dang ichong pot to ni cha hon ge to ta bichan ge to chile pathian inon pia khin te mi khatin la zakat wal bogel te chi su kele lam nang ka sa adia kin pathian la ya mo zo mai na pathian ni chan pe to ton pe to to win chin tu ni changa den again banga volume 6 tan bang ki release thei ta wa changa la hon pia ting ting bang zakat wal bangong i to ta aina pathian min ka patai
0: ki pa wai le thu pi ma mai ahi le hu pa nahin khwa na kisik na mama le na kipa na mama oin tamlo tuwa non gen thei dam hi tu pa
1: kain khwa ka kisik na mama chu kham thei nu le pa thu mang lowa kham thei sala ke ri tel na kham thei kanai ak pian aya ka kisik na mama azia kha wa ya kham thei ana hi lo hi leng a khovel thili mi ma eta le ipa te khogin adam lai wa ago kai khom teu en hoi taka en koli le hang lom le wal en hi lowa khovel thila le kho sak thei na tham chin chin ile le i kham thei zia ka hwa teng teng kitan ile lo ini teng teng le kitan ni chaki om siam sin na lai na gel le hang ale kha siam the lo le ki het lo ile le i kham thei in ma hon son sak thei lo in chini sak to in ilom i wal tengin kwa te yam chi dan deu le vau kar leng sanu e hi chi ki mai khovel thila i le chu inga i sia thwai ma ma mai mo kham thi khong ma vo hi no dek bang u thwai ile le ka ki pa ma ma na no an a hi le su it chi tu ka tulim het lo wa hin khuwa ana sang chai pa wa ya isain again one sen in pian sang le ki wai zo chi wai wa ya ki wai zo chi sang le na pi ta ka le tam te ki wai zo pa ki si ka pathian yon bel changa pathian in i na bang bang on na pom ngam lai chi khong ai to changa su ye ka na ki pa na ki ya jin ko yom dia chi kha lung si mong lang in chin wa cha ken ka pian thak tu nga lam dang ka sak ma ma kha non su to ye ta na ka din mun a pathian in ken ke hon pi de ding ta lo wai ka khel na kon ngai dam tan len leken de khop lo tel ke su ki le kong pian thak chenga ka gin tak khela wa ke ngai to na pela asum le pa ani le lam ti ka gen ke khalam thila ka gin tak pela pathenin hun na pin chin wa ja ka pathen chu bel tak pian mai ti ka ken ka mu da na hi a ging ta lo te an na te simim lo chin jesu christ ho ina

0: adiakina azule sa kamte salatang te bang in ana tes leuchin kisi lo din na hi na lampi zui on khe potulla oya jesu christ de ti na lampi penon zui potulla oya penon zui potmim leuchin nain kho kisi lo din na hi cheka ken ti hin ho ki pathon promise ngam kai
1: thupi in ki pa hwai ma mai eutupa tungtona athianin ming khek thei ai dan mu theina oma ahi le heutupa counseling khong laphwa kya hilo counseling bangleng bol zeu zeu nei dan ratan chin tungtonena zakina oma counseling deong pai te hi twilight kumbang za pat kumbang za mi khong ahi deu tang piwa
0: counseling deong pai te kha atam zo kha kum som ni to som thum ki kala hi wa mo pai te kha tang tina dam doi kham thei ai drugs ichi lampang te ahi wa uchelo adang tam lo ken kala pyak kha kum som thum tunglam te ai le chu ei zu to ki sailam deu khong ki tang pi wei ve
1: athupi ma ma ahi le to counseling ong pai te hi counseling deong pai te hi khat ve ong pai kia hi lewena ong pai non banga umuhia
0: kholo te ra again counseling deong pai chi pen kha ong pai hi zalo amau ke yo

0: Akasbani Jorjanpur Duin Da Gyarle Akim Hongin Do Kitanin Women Program Development Huna Asa Felicitator Le Rosemary Holim Na Kihumta Kakikakyak Na Masapending In Ingai Kedeng
1: Numei Hun Akasvani Churchanpur FM Salakat Pointli Megahertz Akipana Hongkipuang Kya Ahi Numei Hun Setuama Om Development Hun Siatuni Na Niulam Kaho Sunga Om Zion Venga Asha Nuai A Anasim Tu Ginamma Ma Le Sim Hoi Ma Ma Teto Holim Na Inading Tunia Amau Teto Holim Na Dinga Itel Hyak HPV Vaccine Kichi Ahi Tuna ama amasai na amale ma hi na hong ki gen ning honi pedi
2: kamena hi le chingai lo na hi ya asa facilitator nhm no ya hi zion veng niulam ka om ka hi
1: holim na ipan zui pa dinga ama spending na hpv vaccine hi tu kum sang ni som ni le gukina a hong ki gen thang hwai ma ama a hei to ki sai asao zo theyut hi a hpv vaccine ti isak jang ina pasal ading ina kigen khakea nume ading tang pi in akigena hai vaccine in nume kya ma hia ai kele pasal ten le hi the hia chi te a tam zo sem the heding he tu ni ina ama sapeni na hpv vaccine ichi hi ke ana thei dan tanina nume ti ading a bol hi de tang pi in akithei a sul ichi a nat na la huai ma ma cancer chi bang om the hi a hi to ki zoma nat na om him him te za la ka som kwa le giat bang ven bit the a hi chi dan bangin za ki no ma to pa na hpv vaccine sangina nu me nau pang deu lai te bang leng anat na u om the te la ka ven bit the a hi chi ke an the na tan a hi na nga ki pana atam zo sem the hiak som hi hpv ki chi bang a hi a
2: HPV iti changina human papillomavirus ti na ahia wai ahile numei naupang numei naupai na sulgui a abo nan na omthei sul cancer piang sakthei tu ahi
1: to HPV nan na vaccine pen kha numei ading kya akipol hia hele numei teng tengina ya HPV vaccine lang ngai hi them
2: numeite adikia hi azia ka hi le numeite sul cancer nan na dalna ahi a yai kha ahi theiliai tanina anau pang de ulaya ki pata pasal anei mawa kumsom leli som lenga chi welkhong a vaccine ipiak le hoi kha phatuam ma ma phatuam pe na hi pasal khong nei ma in chi da na hi dak asiam te doctor te gen danin
1: vaccine hai alape umaina tonat na ki gen ti akipana bit vec di ahi di wam
2: india a hpv ki boy pa why sul cancer tuntu leng ahi ya sang ni le som ni le li kumina hpv zyakin sul cancer ve mi sang som sagi le gyal le zali le som kwa le kwa oma why la ka sang som li le ni le zathum le som kwa le ni in si la uhi hiai nan na a ki patina asyam te suidanin atang pi ina bit di wahi chi hi again wahi
1: to hpv vaccine ichi pen kha numei nau pang le numei ting ting in ladi bang hitale nau ananei nai lo nau nei thelai ding bang tampi om ding ahina a hiai vaccine lag zia kina

0: nu mei tien nau pai the lo jing i chi ha mai ke le hai vaccine lak zia ka nau siat ai ke le nau a ding ina apoi pha ban diam pian swal na chi bang tun the diam
1: ko chi om the lo ding hpv vaccine ki kap zia ka ching nau sia le nau pian swal chi te om het lo in wai nak sang in sul cancer zia ka nau pai the lo veng zo ma a hi asiam te na chiu hi
0: HPV vaccine iti mi hau satie kia in ki kap zo di a hi hia man ne ya ki kap a hi hia
1: private khong a chu ki kap na a om thama ki kap man le atama lam ka khong a hong swa khiang mai na ina thei mai na sang thum sang li khong private a seng ina mi na ka pwa hilele tuna pathian zarina ham phan na itanga dam doin den chang ina igen dinga hwaite ka the namun igen dinga afria hwaya ki kap the a hi kwa pe uma adia a wod pe uma adia kap the a hi chi igen a hi
0: a hi le tua igen i vaccine i dam do igen pen tu kum sang ni som ni le go kina a hong ki gen thang hwai ma ma a hi ai vaccine tu kuma a hong swak thak a hi hia
1: e lamina tu na ithei pana yai nat na ven na kha aswak thak a hi ke ya sang ni le guk kuma patina gam tuam tuam mun tuam tuam ten le ana jang lota wa hi ala uai na di bang ma om lo wa hi chi le again be lap la ya hi
0: nu mei teng teng in kap di a hi hai ke le kum bi hi a zaom hi
1: a hi thei le ai tana du tho sa min chu anau pang lam te period nei nei tung te a ki patina ki pan thei le a hin khwao adam sungu veng thei di chi dei thu sa ma hi
0: holak tu thang banga hai na na hi dal na vaccine hpv pen kha hong ki gen tu nga ki pani na kwa man lak lo di nga hi hai hi nu mei tia ja thil hoi hi lo wa hi chi banga ki gen thang wai a thu leng thu ki thang om te adik a hi diam
1: hi chi dan kha tu kya le hi lo ina covid ki kap dek lai khong bangin le thu le la atam ma ma a le ki exec lai le hang nidang ina covid ma ina vaccine chi khata oma why chu measles rubella chi oma why lai bangin le kwate hiam hiam khong ina ki kap lo de chi khong banga na gen wa hi le le thil him hi ma hong swa chiang ina again se tu asoi sel pol bang om se ka hi na a ya hi thu di ka hi ke ya hi chi bang mi na te soi ta kana bol nu wa akuma sim akizan nu nga hi nat na veng na nat na dal na vaccine hong hongom khia hi ei loya de yam phan na ma ma hi chi le again zom ut la ya hi
0: na ba na ikidong to dinga denina sol kal te la ka ikikap chang ina thona hi a private muna i veki kap chang ina sumse na ngai na cha private ta kwantia ding in bangza khong se na ngai dia le hi vaccine a ding in
1: sang thum sang li khong se nga chiu doctor ten again na wa mo
0: khat ve ka pa phamai a hi ai kele bangza ve ka p di kum tenga
1: khat ve ka pin dam sung dai di chi da na hi
0: side effect iti hi ma hi vaccine ka pina kane hi et sak na in tu na nau nge piang tung te bang hi ke le kum khat le kim chi dan te khom ang immunization a ki hi zela twai te bang in leng adam doi te le lin khosik ichi hiam gol ichi hiam bang in omo to dan a om kha thei diam
1: dam doi him him kha side effect om lo chi a om ke ya paracetamol chi khong le adang dang khong le hai bang le chu a om zek tham dia hi le le hai vaccine lak chiang ina doctor te na isu idea hoi asak danu ahon ge nu om ding ini king ta waite dong theile hang apil van hoi ma ma di
0: ale tunya di nga ikidot ding dot na to na pen ding ina again gen hpv vaccine ichi pen in numeite ading kya bol a hina numeite ichi hi dwal da ma ma hi a to ma bangina khateng bangina nin inane ya mo to vaccine ki ka pina khatinga nik nin nei pen aboi pha sakdam
1: nik nin nei aboi pha sak ke dinga hoi sang ina hoi takina regular taka paizo dinga hi chi asiam ten again hi
0: to bang a hi ale kholak thu thanga ki ken hi lo ding hai te sian na hi chi te pen ana gin tak ni hi lowa vaccine ana lak vek di hi sada nei ve mo
1: hi thama hi sang ni lagu ka ke patina khovel pumpi na hi na na do na ana pan ta wa tu na tu kumina any thei pan chi thu hi a

0: lau thong na di bang ma om lo wa hi chi again be lap lai di
1: da na na hon gen ma bangina hai HPV vaccine nu mei ti adi nga bol hiak vaccine nat na nat na ki pan ki ven bit thei na di nga dam doi ki bol hia atang pi na nu mei te sul cancer banga ki veng bit thei di nga hi cancer akipan a bit thei di nga hi chi akigen tang pi a hi a denana hon gen ma bangina mun tuam tuam a I district sunga athona ki kap thei na ding mun a om na chia to te I hun tom na pen ding ina hei banga a free athona ki kap thei na di mun te na hon gen thei diam ani di to ma
0: denina igen taksa ma bangina ki kap thei na mun di athona ki kap thei na mun di bangza hiam a oma akhat na a district immunization center district hospital opposite a oma akhat na din ani na din na pac saikota akam non wa wai ban na pac sagang wai ban na hwc new lamka om non ding a vi mun hoya wai ban na cac singata a oma wai ban na pac behianga om non na pac sinzol bana pac thanlona akikam ni dinga hi le sepan ni sintom ni le kigin ni a hi kikap de kwan chang in adar ka toi cha ding in a ikithei saka hi
1: kipa ma hoi ma ma e atam so sem le hoi so sem ina don na te inga a athuk so sem ina itheya tu ni holim na aman phama ma he no chingai lon asa facilitator zion veng ni ulam ka tunga kipa tho ikena hi
0: kipa ke
1: ni dang lai na numeite mu sitin a omua numeite pasal to din mun kibang pia kina om keyo ni dang lai na numeite siam sin na anei te kewa in na sem tu ding ina satina omu he ni dang lai na india solkalina numeite pasal bang bang ina din mun alo athe ke dingo chin himale tu changina tua bang hinon lawina numei pasal hen tua mom non lawina siam sin na hitale seple bol lama hitale bang ki ma numei le pasal hen tua mom non lawina din mun ki bang lua thei dingina a om thei ta hi in sunga numei te ipoimo hota nga numei te ipoimo igam sungin numei te apoimo tua a hi ziak ma hi diama numei te keple donin I omma ma ta he tu changina siam sinin pasalte sang ma bangin leng siam sin na lambang a anahiam zo le analo ching zo bang le hun khop ki om ta he india solkal a hoi ma ma a numei te ading tuam ina na hoi tam pi te asim hia a mabana leng sep khia ding tam pi a om lai ding tuama bangina tunia inga hia bangina HPV vaccine ichi bangleng numeiti ading le lewa bol hia kina om til ahongom changin ngai dan bangni om thegi ke to table ahoi lam le ahoi lo lam hi kha thegi ke hi thupuk na ema a HPV vaccine ahoi ken kachi thegi ahoi ke leng kachi thegi hima le siam na nei de na numeite now nuam taka apai theina ding adam theina ding le cancer akipan akiven bit theina ding tia dam doi ahon mu hiaku tua igen te